0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: When I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10 o'clock.
1: Ngayong araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
2: Back when I was trapped.
1: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: When I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Same Same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muppets Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12 o'clock. Ngayong araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilalatang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: When I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpats, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 2 o'clock.
1: Ngayong araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
2: When I was trapped.
1: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalo.

0: banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was child.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.

ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops. Bukas na muna yung mga superhero na gawain.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala tang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpats, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa. Mahal!

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 8:27. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan. When I was trapped. Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala tang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Point FM time. It is now 11:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumitin.

0: 92.7 Hard FM, kagaya di oras ay 93.7 Hard FM. Pukinon, 15 minuto makalipas ang alas ng isang umaga. Lagi naman ako nyan. O sabay sunan diyan sa inyo, ha? Ano bang almusal dyan? O si pamahaw diya? Magandang umaga po sa inyo. Sa mga nakaluto na ng kanilang mga pamahaw, good morning. Very, very good. O, kakain na lamang. Ano na balita? Ha, siguro nagmata na yung mga estudyante, ano? O, dapat lang. Mag-aalas 7 eh. Kapag meron mga nakahiga dyan, sigurado late na ang resulta niyan. Right? O, sa second hour natin, sweetheart, magandang umaga po sa lahat po ng mga ngayon ay busy na talaga. Kasi kanina medyo pettings lang eh. Diba? Dahan-dahan lang sa kilos. Medyo hinahayaan lang muna yung mga estudyante na sige. Hangi, magpila kami nuto para mag... Magandang hibernate pa. Diba? Pero ngayon, wala nang ganun. Wala nang hangyo-hangyo. Kailangan nyo na. You have to be on your feet. Kailangan nyo na bumangon. Kailangan na magtindog na. At mag, asikaso na. Ano magpasok. Magandang umaga! Sa lahat ng mga nasa banyo, kanina pa. Hindi po bang nakaupo pa sa muna sa, ano, sa CR? Nakaupo lang muna. Baka tukin nyo, baka tulog ulit. Baka doon nagtuloy. Baka doon tinuloy yung paghangi niya ng ilang minutong pag-idlip. Ha? Sa second hour natin. Siyempre, naku, mamaya-maya na konti lang, ha? Yung ating bugas at groceries. Atin pa naman ang draw para po sa araw na ito ng Monday. Abangan natin lahat. Nakikinig na sa atin ang Barangay 31, oh. Maraming maraming salamat po sa Wabes family sa Barangay 31, sa kanilang buutan ng kapitana kay Kapitana Delia Wabe, uban sa mga kagawad sa may itirin nila JR at saka kay Bebeng Wabe. Abay Hard FM, nagalanog-lanog ha. Magandang umaga po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa lahat ng mga taga dyan sa may Barangay 31, talaga namang solid. Naka-Hard FM sila lahat. Barangay 17, ganun din. Diyan sa may Burgos del Pilar, good morning. Si Tatay Nicolas at saka kay Mami Elaine, maraming maraming salamat po. Oy, maraming salamat ha. Lagi pagbe-message ni Mami Elaine doon po sa aking page. Yeah, thank you so much for always, updating me. Magandang umaga. Salamat po sa maraming maraming greetings doon po sa aking page. Oy, yung mga hindi pa nakaka-discover ng aking page ha. Dali, i-follow nyo ako. I-type nyo lamang, i-search nyo lamang, Jason Space Heart FM. That's a J-A-S-O-N, tapos space, tapos Heart FM, one word. Ha? Madali na, i-follow nyo ako doon, ha? Para sa mga napakaraming mga hugot na inyong gustong-gustong napapakinggan. Magandang umaga, lahat ng mga naandyan sa may ano, ang Kauswagan, si Ate Lalaine, at ang Mendoza family. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Good morning! Hi! Pamahaw na muna. Ah, pamahaw. 18 minutes after 6. Kapag sa break muna tayo sa glad, magbabalik tayo with more. Mga sweetheart, padayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7. Birch Street.

0: This is...
1: This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. We got 10 more minutes before 7 o'clock. That's ambicioso. That's Comic Castle Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Magandang umaga muna kina ano to, Gabriel. Yan o, Kuya Gabriel. Magandang morning po sa inyo. Shout out din tao kina Ma'am Kim Ramos at sa kanyang partner na si Justin bago lang nag-propose sa communal ranch. Uy, congratulations ha. Ay, talaga naman. Uy! Congratulations po sa inyo. Oras natin. Uy, 7 minuto bago mag-alas 7. Tara, mamigay na tayo ng bigas at groceries. Paminaw na, drone na. Ito na yung ating ruleta. Papiliin mo na agad kung saan tayong area bubunod ng ating Buena Manong winner. Ruleta select! Ang aming studio matatagpuan po ha, na aming diri sa may Pico Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Barangay 31! Papaminaw mga taga Barangay 31, puno tayong isa. Tuara, ang nakasulat, yun lang, Barangay 31, ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries na taga Barangay 31, Eileen Bangalon. Eileen Bangalon o Bangalon ng Barangay 31, congratulations. Nakadaog sa gaog bugas ha? At saka groceries. Pupunta ka dito, magdala ka ng iyong ID. Isama mo na rin itong mga nanalo pa, itong si Victor Dagundon ng Zone 10 Upper Carmen. Victor Dagundon, congratulations, nakadaog sa ka. Kaya din si Eileen Daohog ng Upper Nazareth. Eileen Daohog ng Upper Nazareth. Rosebert Montero ng Barangay Makasanding. That's Rosebert Montero ng Barangay Makasanding. At Lonita Atonda ng Barangay Lapasan. Ha? Congratulations po sa mga pangalan nabanggit. Punta kayo dito para maklaim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Congratulations. Samantala, sumayin niyo po ang ating The Price is Rice Overload. Inihatid ito sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your peace against more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Stand by lang mga sweethearts.
1: Fourth, 92.7.

0: We are the Boytrago family.
1: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
0: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
2: Kaya, EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
7: Shout to the heart!
8: Can you feel my heart?
9: This is
10: 92.7.
9: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, 24 OFWs na na-detain sa Russia, ligtas ng nakauwi sa Pilipinas.
12: 90-day paternity leave para sa child development isinusulong sa Kamara.
11: Balitang nasyonal pa rin, hindi pagdalo ni VP Sara sa impeachment trial, posibleng bahagi ng depensa ayon sa isang kongresista.
12: At headlines sa ating balitang lokal, EOC at incident management team agad i-activate sa oras ng malaking kalamidad.
11: Sa balitang lokal pa rin, mga negosyante nagbahayag ng pangamba sa panukalang 105-day paternity leave.
12: At 12 kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026 opisyal nang ipinakilala.
11: Sa balitang lokal pa rin, mga creative sa Misamis Oriental dumalo naman sa seminar hinggil naman sa artists' rights.
12: At headlines sa ating balitang Bukidnon, 1,500 school bags ipinagkaloob sa mga mag-aaral sa Bukidnon sa ilalim ng pagbabago campaign.
11: Sa balitang Bukidnon pa rin, hinalang miyembro ng CTG patay, baril na samsam sa engkwentro sa Kabanglasan.
12: At mga barangay sa Pangantukan na pinarangalan sa 2026 sa BPOC functionality audit.
11: Sa atin namang balitang Mindanao, libu-libong Dabawenyo nakiisa sa Pride Parade sa Davao City.
12: Headlines sa ating balitang international, Australia nagtala ng kauna-unahang strain ng bird flu.
11: Sa balitang international pa rin, state of emergency itineklara sa Bolivia ng dahil sa kaguluhan.
12: Headlines sa ating balita, pampalakasan na Yulo Brothers pasok na sa apparatus finals.
11: Sa ating showbiz balita naman, Lotto de Leon, emosyonal na sinagot ang isyo sa umano'y ari-arian ni Nora Honor.
9: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
11: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Lunes, Hunyo 22, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
12: Nel Arshaga.
11: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
9: Heart FM, Balitang Nasyonal.
11: Aras natin ngayon, 24 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. una sa hanay ng ating balitang na

0: Nasyonal. Ligtas ng nakabalik sa bansa ngayong araw, Hunyo o kahapon, Hunyo 21, ang mga Pilipinong na-detain sa Yakutsk, Russian Federation sa loob ng 9 na buwanda sa issue ng kanilang immigration documents. Sinalubog sila ng mga kinatawan mula sa Department of Foreign Affairs, Office of Workers Welfare Administration, OWA, at Department of Migrant Workers. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, ang mga repatriated OFWs na 2 batch. Pasado alas 12 na madaling araw at bandang alas 4 naman na madaling araw. Inubuo ng 22 kababaihan at 2 kalalakihan ang mga napauwing OFWs. Makatatanggap sila ng agarang tulong gaya ng accommodation, transportation at financial support. Napauwi sila matapos hilingin ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan noong Hunyo 17. Nagpaabot naman ang pasasalamat si Pangulong Marcos kay Pangulong Putin at sa mga otoridad ng Russia dahil sa kanilang agarang pagtugon at pakikipagtulungan para mapabilis ang pagpapauwi sa mga OFWs.
1: Sa iwalay na balita, isinisulo ni House Assistant Minority Leader Chel Diokno ang panukalang batas na magpapalawig ng paternity leave mula 7 araw hanggang sa 10 araw matapos ang panganganak. Ito ay bilang suporta sa mas aktibong partisipasyon ng mga ama sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng House Bill 9891 o ang Paternity and Parental Leave Act o Papa Leave Act, layunin nitong bigyan ng mas mahabang panahon ng mga ama at caregiver upang makasama ang kanilang bagong silang na anak sa kritikal na unang bahagi ng buhay nito. Ayon kay Diokno, mahalaga na kilalanin na ang pagpapalaki ng anak at hindi lamang responsibilidad ng ina, kundi isang pinagsasaluang tungkulin ng parehong magulang na dapat suportahan ng Estado.
0: Para sa atin, 27 minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga. Panguli naman sa hanay ng ating balitang nasyonal, naniniwala naman sila Union First District Representative Francisco Paolo Ortega V na posibleng bahagi ng strategiya ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang hindi pagdalo sa impeachment trial na nakatagdang magsimula naman sa Hulyo. Ayon pa kay Ortega, nasa depensa na kung paanong haharapin ang mga paratang. Ngunit mas makabubuti kung mismong ang vice-presidente ang magbibigay ng sagot sa mga isyong ibinabato laban sa kanya. Binigyan din ang mambabatas sa may pananagutan sa publiko ang mga halalang opisyal at inaasang sasagutin nila ang mga aligasyon laban sa kanila. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, agad na inactivate na pamahalaang ang lungsod ng Emergency Operations Center at Incident Management Team sa tuwing haharap ang Cagayan de Oro sa malaking kalamidad gaya ng bagyo, lindol at iba pang sakuna. Ay kay City Information Office at Acting Head Jade Adicer, personal na pamumunuan ni Mayor Rolando Carix Uy ang mga response teams upang matiyak ang maagap, maayos at organisadong pagtugon sa anumang krisis. Dagdagan niya na may nakatalagang tungkulin ng bawat departamento ng lokal na pamahalaan sa ilalim pa rin ng Incident Management Team upang matiyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon at agarang pagbibigay ng serbisyo sa mga residenteng maapektuhan. Sa pamamagitan nito, nasa magiging mas handa ang lungsod sa pagtugon at pag-responde sa mga emerhensiya at iba pang mga sakuna.
1: Samantala, nagpayag ng kanilang pangambang ilang negosyante kaugnay sa panukalang palawigin hanggang 105 araw ang paternity leave ng mga ama. Nakasaad sa House Bill 9891 o ang Papa Leave o ang Parental and Parental Leave Act na inihain ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno ang mukhang itaas ang kasalukuyang 7 araw na paternity leave upang maging katumbas ng 105 days na araw na maternity leave. Ayon kay Antonio Uy ng CDO Misamis Oriental Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, mahalagang isalang-alang ang kakayahan ng mga negosyo sa pagpapatupad ng naturang panukala. Iminungkahi rin niya na ang unti-unti pagpapatupad ng batas kung ito ay may papasa upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga kumpanya na makapag-adjust at maiwasan ang posibleng epekto nito sa operasyon partikular sa payroll at pagbayad ng sahod.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7:29 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Opisyal lang ipinakilala ang 12 kandidata para sa 61st Miss Cagayan de Oro pageant sa isinagawang press and public presentation noong Hunyo 19 sa event center ng Ayala Century Mall. Pinangunahan ng Miss Cagayan de Oro Organization, katuwang naman ng City Tourism and Cultural Affairs Office, ang programa. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda pa rin sa selebrasyon ng Higalaay Festival 2026. Ayon sa mga organizer, layunin ng taunang patimpalang na maipakita ang kagandahan, talino, talento at mayamang kultura ng mga Cagayanon. Nakatagda ang preliminary competition sa Agosto 1 habang idaraos naman ang Coronation Night sa Agosto 22 bilang isa sa mga tampok na aktibidad ng Higalaay Festival.
2: Heart FM Balita.
1: Samantala pang uli sa hanay ng ating balitang lokal, mahigit 50 kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng creative industry sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental ang lumahok sa seminar na Art in Agreement na ginanap noong Hunyo 20 sa City Tourism Hall. Tampok sa aktibidad ang mga talakayan ukol sa intellectual property rights, mga kasunduan o kontrata ng mga artista, ugnayan sa pagitan ng mga kliyente at creators at mga paraan ng pangangalaga sa mga likhaing sining. Kabilang sa mga kalahok ang mga mula sa larangan ng performing arts, visual arts, digital media, design, publishing, creative services, traditional na kultura at pamamahala ng mga cultural sites. Ang programa ay sinagawa sa pagtutulungan ng Cagayan de Oro City Hall Department of Trade and Industry at DTI Misamis Oriental at Kami Creatives bilang bahagi ng mga hakbang upang higit pang mapalakas at mapaunlad ang creative industry sa rehiyon.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, alas 7:31 na nagmamadaling kumbaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, saka sa inyo naman ang ikalumang bahagi. Ang mga balita mula sa Mugindon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: With heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Bird

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Para sa Tigayon, alas 7.33 ng nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM ha, sa Kalakang Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Kaya din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Sa lahat ng mga naka-online sa kanilang mga social media accounts, lalo-lalo sa Facebook, tayo po'y live na napapanood via Facebook Live sa mga Facebook pages na kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Yung ating live, maaari po ninyong i-share o mangyari po lamang ay pakishare po ng ating live na ito. Samantala, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento dyan, ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Para sa atin, alas 7.35 na nagmamadaling kumaga, play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Maikabuang 1,500 school bags ang ipinamahagi sa mga mag-aaral sa Bukidnon. Ito'y sa pamamagitan ng pagbabago campaign na pinag unahan ng 8th Infantry Dependable Battalion ng Philippine Army, katuwang naman ng Office of the Vice President noong Hulyo 18. Layon ang programa na makatulong sa pag-aaral ng mga kabataan, partikular ang mga mag-aaral na mula naman sa mga malalayong pamayanan sa lalawigan. Nakinabang sa nasabing inisyatibo ang mga estudyante mula naman sa 10 paaralan sa Malaybalay City at 2 paaralan sa bayan naman ng Impasugong. Ayon pa sa 8IV, bahagi ito ng kanilang mga programang naglalayong palakasin ang ugnayan sa mga komunidad, mapanatili ang kapayapaan at isulong ang kaunlaran sa kanilang nasasakupan.
1: Heart FM Balita.
4: Samantala, patay naman ang isang iniinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG matapos makasagupa ang mga tropa ng Special Forces Combat Team Musan sa bayan ng Kabanglasan, Bukidnon. Batay sa inisyal na ulat, ang nasawing rebelde ay kabilang umano sa North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC ng CTG. Na-recover ng mga sundalo sa pinangyarihan ng inkwentro ang isang M16 Armalite Light Rifle. Samantala, nagpapatuloy ang clearing operations na isinasagawa ng taawan ng 1st Special Forces Battalion upang matiyak ang seguridad sa lugar kasunod ng naturang sagupaan.
3: Alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Pangulisari ng ating mga balita mula sa Bukidnon, pinarangalan ng lokal na pamahalaan ang pangantukan ng mga barangay na matagumpay na nakapasa sa 2026 Barangay Peace and Order Council Functionality Audit. Ayon sa LGU pangantukan, sumasalamin na nasabi pagkilala sa matatag na pagkakaisa at mahusay na pamamahala ng mga barangay sa pagpamanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa kani-kanilang komunidad. Nagpahayag din ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa mga opisyal na barangay, mga miyembro ng BPOC, at iba pang stakeholders dahil sa kanilang mahalagang ambag sa pagkamit ng naturang parangal. Nananawagan naman ng LGU ng patuloy na kooperasyon at magtutulungan upang higit pang maisulong ang isang mapayapa at maunlad na pangantukan para sa kapakinabangan ng lahat ng mamamayan. Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
1: Heart FM Balita.
3: Tumago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
3: Libo-libong Dabawenyo ha, nakiisa sa Pride Parade dyan po sa may Davao City. Ang nilalaman na balitang yan, ating alamin at pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganan. Carl, maayong buntag. Detalye.
2: Naging makulay ang mga lansangan ng Davao City kahapon matapos magtipon-tipon ang daan-daang kalahok mula sa mahigit 90 contingents para sa taunang Pride Parade bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month sa lungsod. Ayon sa mga organizer, isinigawa ang parada bilang pagpapakita ng suporta sa pagkakapatay-pantay at inclusivity. Mahigpit namang binantayan ng mga otoridad ang aktibidad sa tulong ng mga personnel mula sa iba't ibang security clusters. Nagtalaga rin ng karagdagang seguridad ang lungsod upang matiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng mga aktibidad kaugnay ng Dual Davao 2026. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat ang mga organizers sa mga kalahok at mga ahensyang tumulong sa matagumpay na pagdaraos ng parada. Inaasahang magpapatuloy pa ang iba't ibang cultural at community events sa lungsod sa mga susunod na araw bilang bahagi ng pagdiriwang ngayong Hunyo. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Dumago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM, Balitang International.
3: Nagdala sa kauna-una ang pagkakataon ng Australia ng H5N1 strain ng bird flu. Ayon sa Agriculture Ministry ng Australia, nadiskubre ito sa migratory seabird na brown skua sa Western Australia. Nakita ang ibon sa karagatan ng Cape Le Grand National Park, malapit naman sa bayan ng Esperance. Ang Australia kasi noon ay siyang tanging kontinente na hindi nadadapuan noon ng H5N1 bird flu strain. Mabilis ang kumalat ang strain sa mga poultry at sa lugar kung saan marami ang mayroong mga wild bird.
4: Sa iwalay na balita, nagdeklara ng state of emergency si Bolivia President Rodrigo Paz kasunod ito sa ilang linggo ng kilos protesta dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at krisis sa politika. Ang mga protesters na supporters ni dating President Evo Morales ay nanawagan kay Paz na magbitiw sa pwesto. Maraming kalsada ang isinara sa nagdulot. Ito ng kakulangan ng pagkain, langis at supply ng gamot sa bansa. Sinabi pa ng Bolivian President na pinagkilos na niya ang mga kapulisan at militar para maibalik ang katahimikan. Depensa nito na ang pagdeklara niya ng state of emergency ay para maibalik sa normal ang kalagayan ng Bolivia kung saan pawang mga organized group lamang ang nagsasagawa ng kaguluhan sa lugar.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
3: Sa atin naman balita, babalakasan ng una si Carlos Yula sa floor exercise qualifiers matapos magtala ng 14.33 na puntos upang makuha naman ang top seed sa finals. Nakapasok din si Aldrew sa floor exercise final at nag-qualify rin sa horizontal bar final. Samantala, nakakuha rin ang pwesto si Carlos sa parallel bar sa final matapos bumesto sa ika-apat sa qualifiers. Malaki rin na naging ambag na magkapatid sa pagtatapos ng Pilipinas sa ikapitong pwesto sa team competition. Target ngayon din ng Carlos at Eldrew. Actually, sa huling update po ng balitang ito, nabigo po silang makuha ang gintong medalya dito po nga po sa ginanap na Continental Championship.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Abay, hindi napigilan. Nangaktres na si Lotlot de Leon ang kanyang emosyon matapos niyang sagutin ang pahayag ng kapatid na si Ian de Leon.
3: Napanood yan, ha?
4: Oo, pamunan na umanay usap po sa PIN sa naiwang ari-arian ng yumaong superstar at national artist na si Nora Honor. Sa story conference ng pelikulang 40 Days, maringi tinanggi ni Lotlot ang aligasyong may interes siya at ang kanyang mga kapatid na sina Matet, Kenneth at Kiko sa anumang mana ng kanilang ina. Ang kay Lotlot hindi totoo ang naging pahayag ni Ian sa isang panayam na naipabatid umano sa kanila ang plano para sa isang one-person corporation na hawak sa legacy ni Nora Honor. Emosyonal din niyang ibinigyan diin na wala siyang hinihinging mana at mas malaga sa kanya ang alaala at ang pagpapalaki sa kanila ng yumaong aktres.
3: Ano nga ba sinasabi ko? Napag-usapan natin ito noong nakaraang mga araw, di ba?
4: Oo.
3: Yung kapag dumating na sa punto na magkakawatak-watak, ah, hindi pala. Kami dalawa pala ni Papa Ron nagkagantuhan. Oh, ito, ito. Sabi nga natin, kapag ganito, maraming anak. Di ba?
4: Yes.
3: Tapos, eh, merong mga properties kung saan eh, may maiiwan itong mga magulang sa mga anak, ay mabuti siguro habang buhay at habang nandito ka pa sa mundo, abay ayusin mo na. Di ba? Alam mo na, ipangalan kay ganito, ipangalan kay Pedro, yung dapat kay Pedro, ipangalan kay Juan, ang dapat kay Juan. Pero marami kasi nagsasabi sa mga Pilipino, eh buhay pa yung mga magulang, ba't pinagpaparte-partehan? Hindi naman. Hindi naman yung mga anak ang gagawa, yung nanay naman, yung magulang naman.
4: Oo.
3: Diba?
4: Para wala nang ano, wala nang gulo.
3: Para at least pag halimbawa na wala sila, at ito, yung papel, oh. Ito yung naiwan ni mother.
4: Yes.
3: Ito yung naiwan ni father. Diba?
4: At least manginaw dun sa mga naiwan.
3: Diba? Diba? Ibang usapin din kasi ng kina Lot-Lot tsaka kay Ian De Leon kasi syempre, ang lihiti mong anak ay si Ian De Leon. Oo. Oh. Pero kahit na, kung inayos yun ni Miss Nora Honor noon, eh malamang, hindi nagkakaganyan na yun.
4: Oo. Kasi nagpa-interview din si Ian eh.
3: Uh-huh.
4: Actually, nilinaw niya na wala naman talaga siyang intensyon na talagang ang kinin lahat kasi naniniwala siya sa process.
3: Uh-huh.
4: Sabi niya, naniniwala siya sa process at hindi naman daw ibig sabihin na kapag pumanaw yung isang magulang mo na may ari-arian, ay agad mo makukuha yun.
3: May proseso.
4: Sabi nga niya, may proseso ang lahat at naniniwala siya doon. At sabi pa nga niya, yung mga kapatid ko, kasi yung si Matet at saka yung Ate Lot-Lot lang nila yung medyo ano eh, kinumpirma naman niya sa interview na may komunikasyon pa rin siya kay Kenneth at Kiko.
3: Sino? Dalawa pang kapatid?
4: Yung dalawa, oo.
3: Ilan pa sila magkakapatid?
4: Bali lima sila.
3: Bali apat yung inampon.
4: Tatlong lalaki. Tapos dalawang babae.
3: Nako.
4: Itong si Matet ay medyo, ito nga, sa social media ay may mga pasaring, may mga cryptic posts.
3: Mga padinig.
4: Sabi nga,
3: Napanood ko nga dati yan eh. Nagbebenta si Matet ng ano.
4: Yung may binibenta siya dati.
3: Oo, yung parang nasa bote. Sardinas ba yun? Gourmet?
4: Parang gourmet.
3: Sabi daw ginaya daw ni Nora Honor.
4: Tapos, nagka-issue nga yun.
3: Nagkaroon sila ng spark na magina. Kasi bakit mo pa ginaya? Negosyo ko na nga ito.
4: Correct.
3: Malamang, dahil sa wala sila makukuha mana ngayon, balik ulit siya pagdinda nun. Pero marami naman siya project, di ba?
4: Marami. May mga aktibo naman siya sa ilang mga ano showbiz, mga tawag nito, engagement.
3: Teleseries. Oh. Lagi siyang kasama ni Joros Gamboa eh.
4: Oo. Oh.
3: Ang pambansang third wheel. Diba? Sa lahat
4: totoo,
3: ng gina...
4: Totoo.
3: Ang laging ganap na papel ni Joros Gamboa ay pambansang third wheel.
4: Oh, di naman kay best friend.
3: Laging ano, laging kanang kamay ng bida.
4: Oh, diba? Mga wingman eh. Yung mga wingman. Like nila John Lloyd Cruz, yung pelikula, yung TV show dati ni John Lloyd.
3: Pero sila yung mga hindi nawawala ng trabaho.
4: Yes.
3: Kasi syempre, iba't ibang leading man yan. Lagi mo kahanap ng wingman yan.
4: Yes.
3: So lagi siyang meron.
4: Sila yung booster kasi ng leading man.
3: Oo.
4: Sila yung patawa. Alam mo yun, sila yung nasa...
3: The light side.
4: Pero alam mo, may epekto sila doon sa character development.
3: Yun. Grabe, no? Hindi ko malimutan yung kina Alden at saka kay Catherine.
4: Nice.
3: Diba?
4: Oo.
3: Ano yun? Ano yung title? I love you, goodbye?
4: Tapos may ano pa yun, may pangalawang ano pa yun. Oh. Hello, love naman yun. Hello, love, goodbye.
3: Akala ko, I love you, goodbye, Karin.
4: Part 2. O, diba?
3: Oo.
4: Sana naman itong mga nangyayaring ganito, no, sa mga magpapamilya, lalo na showbiz kasi sila eh.
3: Correct.
4: Ang nag-interview pa naman kay Ian noon, si Tito Boy.
3: Tito Boy.
4: Kasi si Tito Boy very close to the family.
3: Nakapun.
4: Very close kay Nora Honor yun si Tito Boy. Yun si Ian naman, sabi niya, agad kong agad siya nagpatayo ng isang, ito nga siguro yung one person corporation.
3: Corporation.
4: Kasi para daw, hindi masayang yung pinaghirapan ni Miss Nora Honor.
3: Sa bagay, ano?
4: Siguro may mga hindi lang pagkakaintindihan when it comes to terminologies and legalities. Pero at the end of the day, naniniwala tayo na sana maging okay.
3: Maging maayos. Kasi kahit pa paano, nagkasama-sama din sila, sabay silang lumaki. Kahit hindi sila magkakadugo, pero daig pa sa pamilya.
4: Walang issue tong pamilyang to eh. Wala talaga ako narinig dati na may issue sila, magkakapatid. Very close itong magkakapatid na ito. Except nandun kay medyo kay Matet kasi... siya yung ano eh, medyo may, alam mo yun, may rebellious.
3: May pagkamaldita yan eh.
4: Oo, dati doon sa kanyang ina. Pero sila magkakapatid, walang issue.
3: Eh, sana may maayos nila yan. Ano, kagaya na lamang din ng mga typical na pamilya kapag meron mga sigalot na ganyan, nagkakaroon pa po na uuwi pa yan sa demandahan. Ay, kapag nagka-demandahan kasi tungkol sa lupa, nawawala na yung respeto.
4: Correct.
3: Diba? Correct. At nagkakaroon na ng lamat yan sa pamilya.
4: Tama. At saka, isipin nyo na lang na hindi magiging masaya yung magulang ninyo na nasa taas, na nakatingin kung
3: ano nagkakagulo kayo.
4: Oo, nagkakagulo.
3: Kaya ha, mga magulang, aral ito sa ating lahat. O, yes. Dapat kung meron mga properties yan, ayusin ha, ilagay sa papel para at least hindi magkagulo itong mga anak-anak pagdating ng araw. Alright! Salamat sa inyo, chika, sa araw na ito.
4: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
3: O, 7:48 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
3: Nasa linya natin si HPG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa iyo.
5: Good morning, ma. Good morning, El. Ang bahagi ng kuko, may bahagi ang pagsisikit dyan na kung mapapadaan ka rin papuntang village. Ang village street, palabas ang Carole Mekto, may build up po minsan para mas na last night. At baka pagkakitin na baka pagkakitin sa Likuan. Bahagi ng Likuan, pagkatapos ng Carmen Beck, mga bahaba na yun. At sinidiretso pa, pupunta ka naman sa mga punto area, napakaluwag na mga aking competitor street ng aking Pilais Boulevard, dividend lang po siya. At doon, sinidiretso pupunta sa NHA, maluwag naman.
3: Ayos! Sige. May pasayaro ka ba sa oras na to?
5: Meron si Ma'am.
3: Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat, HPG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
5: Ayan ang latest na sitasyon ng mga kasatang ating nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
3: Aras natin ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Hunyo 22, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headlines sa ating balitang nasyonal, 24 na OFWs na na-detain sa Russia, ligtas ng nakauwi sa Pilipinas.
4: 90-day paternity leave para sa child development, isinusulong sa Kamara.
3: International pa rin, hindi pagdalo ni VP Sara sa impeachment trial, posibleng bahagi ng depensa ayon sa isang kongresista.
4: Ito naman sa ating balitang lokal, EOC at Incident Management Team, agad na i-activate sa oras ng malalaking kalamidad.
3: Mga negosyante naman nagbayag ng pangamba sa panukalang 105 araw na paternity leave.
4: At 12 kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026, opisyal nang ipinakilala.
3: Sa balitang lokal pa rin mga creative sa Misamis Oriental, dumalo sa seminar hinggil pa rin sa Artists' Rights.
4: At headline sa ating balitang Bukidnon, 1,500 school bags ipinagkaloob sa mga mag-aaral sa Bukidnon sa ilalim ng pagbabago campaign.
3: Bilang miyembro naman ng CTG patay at barilay nasamsam naman sa engkwentro sa Kamanglasan.
4: Mga barangay naman sa Pangantukan, pinarangalan sa 2026 sa BPOC Functionality Audit.
3: Pati naman balitang Mindanao, libu-libong Dabawenyo, nakiisa sa Pride Parade sa Davao City.
4: Headlines sa ating balitang lokal o balitang international, Australia nagtala ng kauna-unang strain ng bird flu.
3: Sa Ibayo, dagat pa rin state of emergency, itineklara sa Bolivia dahil naman sa kaguluhan doon.
4: At headlines sa ating balitang sports, sa Yulo Brothers, pasok na sa Apparatus Finals.
3: Sa ating showbiz balita, Lotlot de Leon, emosyonal na sinagot ang isyo sa umano'y ari-arian ni Nora Honor.
1: Heart FM Balita.
3: Oras natin, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Hoy! Lunchtime na mga sweethearts ha. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece at Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapa-tasty fight ka na napakasulit. Kaya tara na, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs are from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, a series of 2026. Ito na. Yung mga pa-shoutouts natin, ha?
4: Hi to Ma'am Jean Garcia Candia. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan, watching and listening from Candiaville, Kalipuan.
3: Ayun, no? Magandang umaga po.
4: God bless you too. Maraming salamat.
3: Ang hirap naman yan, no? Ubon-sipo.
4: O nga.
3: Inulan tayo kahapon sa ano? Sa isang fun run dito sa Divisoria, sa Eagle. Congratulations, by the way.
4: Congratulations.
3: Sa lahat ng mga miyembro po ng mga Eagles, ha? Ayan, no?
4: Very successful.
3: Successful po yung ano. Magabat inulan tayo, pero hindi tayo napigilan ng ulan.
4: Correct. Ayun. Blessing yun.
3: Kaya ngayon, ito. Tumatahol-tahol na naman po ako. Si Jason Steele / Shih Tzu.
4: Shih Tzu.
3: Hindi na kong gano'n
4: eh. Grabe naman yung Shih Tzu. Ayan, ganun talaga eh.
3: Aha. Okay, mag-ingat ha.
4: Salamat.
3: Pag umaambun, mainit ha, sa umaga, tapos biglang ulan sa gabi.
4: Ang weird ng panahon diba? Kahapon. Diba? Biglang ulan, tapos iinit.
3: Oo.
4: Ulan ulit, tapos iinit ulit.
3: Ako, parang ugali talaga ng babae oh.
4: Kami na naman, nakakita. Mga babae na naman
3: po. Ay, mga hindi pa nagpa-follow sa Facebook page ni Jason Steele, ha? Mag-follow kayo. Oo, Jason / Heart FM.
4: Yan, follow, like, and share.
3: Ayan.
4: O, pati na rin kaya, no, kay Dr. Heart.
3: Dr. Heart / Heart FM.
4: Follow.
3: Sige. Ito na, yung mga pa-shoutouts natin.
4: Ma'am Annabelle Caboyon, Tabanao, Mayong Buntag. Yan, maraming salamat. Regards kay Mian.
3: O, yung Gales family, nakikinig sa atin. Sabi parang kay 17 Burgos del Pilar. Good morning. Tatay Nicolas at Mami Elaine.
4: Ito rin, Mayong Buntag. Kay, of course, nag-iisa nating Mami Marilyn.
3: Ay.
4: Good morning, God bless you. And, oh, thank you, Mami. Thank you. Maraming salamat.
3: Ayun, Amy Balobadras, magandang umaga po sa tanan. Nagang salamat sa inyo pagpaminaw diha Dapita, ha, Amy.
4: Oh, sa may barangay kamamanan to.
3: Ayo.
4: Hi na din ako kay Mami Roxanne, kay Sir Lorimer. Thank you for listening. Ito si Don Don naman. Good morning. Watching and listening from Maramag, Bukidnon.
3: Ayun.
4: Mayong Buntag. And speaking of Mayong Buntag, mamaya, di ba, mamimigay ka? Tayo ng ticket para sa Music Travel Love.
3: Mamaya yan.
4: Oo, I would like to invite everyone na din. Kasi
3: may birthday?
4: Wala naman.
3: Pasok po kayo?
4: Pasok po kayo. Ayan. Eh kasi baka may gustong bumili pa ng ticket.
3: Yun!
4: Na gusto humabon. Naku, ngayong Friday na kasi yung concert. Kung wala ka pang ticket at gusto mo nang or you need help in purchasing one, I'll be more than happy to assist you. Punta po kayo dito sa station para makabili, makasecure tayo ng ticket.
3: Oh, pwede kayo pumunta rito. Mabibili niyo yung ticket dito. Punta
4: kayo
3: dito.
4: Yes, yes. Bilis.
3: Punta kayo dito. Kitangis tayo para makakuha kayo ng ticket. Nako, you are the girl.
4: Of mine.
3: Diba?
4: May kanta. Kanta session.
3: Abangan natin mamaya yung mga mananalo pa ng bugas at saka groceries para po sa araw na ito. Bawat oras po may nananalo ng bugas at groceries dito po sa Heart FM. Ang gagawin nyo lamang, patuloy lamang kayo makinig. Aha, para naman magkaroon kayo ng chance. Ingna po ni Musilingan na, huy, mare, pare, minaw ta sa Heart FM, kinaay bugas o groceries diha. Sagot na namin ang inyong mga panglungag, maging inyong mga pangsudan sa araw na ito. Hindi nga sa araw na ito eh. Sa mga
4: isang
3: susunod
4: linggo yan.
3: Pa.
4: Pang isang linggo yan.
3: Baka sobra pa.
4: Ito, diba? May humabol dito. Nympha Bernaldez, may buntag at si Dr. Hart ay kinig sa
3: atin. Partner, good morning.
4: Good morning.
3: Siya. Sige, abangan natin lahat mamaya. Ipakontest natin ha. Abangan natin lahat ha. Mabilisan lang ng dial yan. Mamaya may ng konti lang. Alright. Still with us ha. Hanggang alas 9. Still with me pala. pala hanggang alas 9. Ay, yung aking programa. Tapos mamaya, yung programa mo naman, alas 9 hanggang alas.
4: With Doctor.
3: Aras natin ngayon, 3 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At ang oras ay natin sa atin ng GCash G-Bills. At siyo magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. At sumayin nyo nga po ang... yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bacansila sa bahagi naman ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
4: Nel Arciaga.
3: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho.
6: Serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
7: Tanang bills, Jukaron?
8: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
9: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: GCash G-Bills.
11: For